0: pati yung mga bomb threat ah, yung mga iba nang gagaling din sa mga kabataan, would something like martial arts and sports be able to help, you know, curve these kinds of attitudes sa mga kabataan, di ba? Yan ho sa pagbabalik ng League of Vibes. It's 8:24 in the morning, mga ka-vibes. Eh, magbabalik ho tayo with more dito lang sa League of Vibes with Attorney Will Rivera.
1: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga ka-vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
2: Bakit RiteMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan RiteMed Medicines. Kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
12: Hey, DJ Gandara, saying yes to good vibes, inclusivity, and equality. Celebrate wins and embrace your beauty on Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. Every Saturday, 3 p.m. to 6 p.m. only here on your number one good vibes station, GV99.1.
13: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
14: Ah, eh ako ni Agyong gawa nita.
13: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexidol
15: Forte! Mas bilis banat kesa kayang apat.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
19: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
1: Huwag ka po maniwala dyan.
19: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
7: Your voice matters.
19: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
16: There any objection?
19: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
1: Oy, wait ha.
19: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up. Walang takeout!
0: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m. It is now 8:28 na umaga. Ito pa rin po ang Legal Vibes with Attorney Will Rivera. Ako naman po si KG Boy. Again, you can watch the program. We're live on Facebook, facebook.com/GV991. And you can also get in touch with us kung meron kayong mga katanungan legal, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. The Central Zone Police have arrested two 18-year-old suspects in Bulacan and Nueva Ecija, and they're both facing criminal charges. According to the police, bomb threats disrupted classes, caused fear among students, parents, and teachers, and diverted police resources from genuine emergencies. At yung mga nakaraan ba, no? Ito yung mga, may mga kabataan din na nag-video ng sarili nila at sinabing pagsasasakin yung mga kaklase nila, may naglabas ng pagbabanta at nung nahuli, nagpapasorry, nakesyo daw, hindi naman daw nila alam na sisikat daw ang video. Alam mo yung may pagsisisi, pero in the first place, why would they do something like that? What is ayokong sabihin what's wrong with this generation kasi alam ko naman na iba't ibang generation may sarili-sarili naman tayong ganito yung problema.
17: Simple lang, too much social media.
0: You think so?
17: Yes.
0: Honestly.
17: At saka po in relation po dun sa diniscuss ni partner KG. Wag po kayong magbibiro ng bomb sa airport.
0: Oh, that's very sigurado na 'yon.
17: Hindi kapag, po may presidential decree po na penalizing that. Hindi po kayo palili pa rin. Then they would charge you a violation, violating the presidential decree. I handled one case in Pasay. Nagbiro lang siya nung binubuksan yung bag.
0: This is during the security.
17: Yes,
0: ano, no?
17: Yes. Nagbiro lang siya. Oh, may bomba yan, ha?
0: Oh my gosh.
17: Biro lang.
0: Wait, can you give me the profile? Naintriga ko. Give me the not exact name, but ano bang profile nitong tao na to? First time ba niya lumipad?
17: Ay, hindi.
0: Sabi niya yun?
17: Lagi lumilipad.
0: He's a frequent flyer?
17: Hindi lang yun. Babae. Kasama yung husband. Nagbiro lang.
0: Gano'ng katanda na ito?
17: Ano?
0: 40s.
17: 40s.
0: So may isip na siya.
17: Oh, nagbiro lang. It was really a joke. Kaya po, binanggit ko po yan. Baka,
0: so, pagkabukas nung sabag niya?
17: May bomba yan, ha? Joke lang.
0: Oh my gosh.
17: Nagkumpulan yung security.
0: Oh my gosh.
17: Dinala na siya dun sa dun sa interrogation room.
0: Uh-huh.
17: Hindi na sila pinalipad.
0: Oh my gosh.
17: Kaya po, kung
0: So, kinasuhan siya, nakulong? Or ano bang
17: hindi, kinasuhan po. Hindi po siya nakulong. Ay, pangit naman magyabang dahil po ako nga bugal. But the thing is, you don't make a joke that there is a bomb pagpaalis po kayo dun sa mga gamit nyo.
0: Mm-hmm.
17: Even a joke, they would not let you fly.
0: Mm-hmm.
17: They would not.
0: Kaya dapat ilulugar ho ninyo yung mga biro ho ninyo. May mga ganong klaseng tao talaga na they jest a lot. And they don't choose what to joke about.
17: Like my great-great-grandfather, kwento lang to ng pamilya. Matigas yung ulo daw ng great-great-grandfather ko na 5'10". So, sinabihan siya nung sa bus. Sabi niya, yung conductor, sabi niya, "Tang, wag po kayong malapit dyan sa dyan po sa estribo, baka po masaktan po kayo."
0: Mm-hmm.
17: And then, because of that, nung pumarada na, nag-slide siya.
0: Mm-hmm.
17: So, tumama yung puwit niya sa pagbaba.
0: Mm-hmm.
17: No, nag-slide siya. Alam mo, ang joke pa nung great-grandfather ko daw, "Loko, ganito lang talaga ako bumababa sa bus." But the point is, kaya ako po nabanggit yon in relation to sa bomb threat.
0: Mm-hmm.
17: Wag po, kung paalis po kayo ng bansa, hindi po kayo makakalipad.
0: Mm-hmm.
17: Dahil meron pong batas na bawal pong magbiro.
0: Mm-hmm.
17: Na meron pong bomba yung mga gamit nyo.
0: But, you know, it's something serious kasi.
17: Opo,
0: diba?
17: Opo.
0: Kaya sabi ko nga, hindi lahat ng bagay ginagawang biro. Kasi gagaya nito, yung mga threat sa mga paaralan, ilang beses nagsuspende ang iba't ibang mga paaralan, diba? Because of bomb threats and threats of violence sa community at sa kanilang mga paaralan. Yung mga napeperwisyo na imbis na nakakapag-aral lang matino, hindi ko alam kung gusto nilang masuspend lang talaga ang klase, tamad silang pumasok, or do they have criminal minds?
17: No, I think bata eh.
0: Mm.
17: Malamang yun ang purpose.
0: Mm-hmm.
17: Na magbiro lang.
0: Mm-hmm.
17: Pero may lugar po ng pagbibiro.
0: Yeah.
17: Pag mga sitwasyon po na dapat seryoso po tayo.
0: Halimbawa, itong mga to na bomb threat sa mga paaralan, anong pwedeng ikaso naman dito sa mga 18 years old na ito?
17: Talagang tama yan, kasuhan. Para hindi nila ulitin.
0: Kasi hindi madadala eh. Diba? Nung emula balausnan, hanggang rengaliwang anak, baka isipin nila, tamad pumasok. Hindi naman kinasuhan yan eh.
17: Ano po yan eh? Grave threat po yan eh. Grave threat po.
0: Mm-hmm. And you're gonna be causing panic to people, ano? Sige.
17: Although marami din pong masaya no na hindi papasok. But you don't do that. You don't.
0: Mm-hmm. Okay. Sabi ni Rodrigo Bam Manuel, isa po sa magaling na attorney. Bata pa po ako, dinig ko na po ang pangalan ni Attorney Rivera. Pero ngayon ko lang po nakita ang face nyo through GV. O yan, shoutout sa Manuel family.
17: Thank you po.
0: Sa Sierra La Paz Tarlac. O, ay, hanggang sa La Paz Tarlac, ito ay napapakita.
17: Kung nakita niyo ako nung mas bata po ako, wala po po.
0: Bata pa naman si Attorney, ah!
17: Oh, wala po po akong puting buhok. Oo. Yeah.
0: Oh, oh. Ako din po, bata pa lang po ako, pero pakita ko
17: naman opo, kasi
0: si Attorney.
17: Kabatch ko po yung father niya.
0: Literal.
17: I will not deny that. Mabait po yung father ni KG.
0: Ayan. Oh, papa, malilibre airpods ko mamaya dahil dyan. Hello kay, ano, kay Daddy Angel Rosal. Happy Fiesta daw sa Barangay Pandan, Angeles City. Okay. Sige, meron tayong unang...
17: Ay, kumusta po kay, ano, yung pong kapitan dyan, kay Corey.
0: Yan, yan. Meron tayong... unang Dear Attorney Will dito. Oh, again, if you have any questions, personal man yan, sa negosyo or sa pangkalahatan, no, sa bansa, it involves, it entails a legal answer. Oh, dito si Attorney Will Rivera. Let's make the most out of the time here. 0967-0695-768 or 0908-516-4466 or pinakamabilis, message us on Facebook Live, okay? Dear Attorney Will, may anak po ako sa dating partner ko. Pero hindi po kami kasal. Nasa birth certificate po ng bata ang pangalan niya at pinirmahan naman niya ang acknowledgement of paternity. Noong una, regular po siya nagbibigay. Pero halos isang taon na po siyang hindi nagpapadala. Kapag kinakausap ko siya, sinasabi niyang wala raw akong karapatang pilitin siya dahil hindi naman kami kasal. May bago na rin po siyang pamilya. Ano po ang legal na paraan para mapilit siyang magbigay ng sustento? May fixed percentage po ba ng kanyang sweldo na dapat mapunta sa anak namin? At maaari din po ba akong humingi ng reimbursement para sa tuition, gamot at iba pang expenses na ako lang ang nagbabayad ng mga nakaraang buwan?
17: Ang sagot
0: po, dami yung tanong.
17: Napakasimple. Lahat po ng tanong nyo, opo.
0: O yan, nabasa lahat ng mga tinanong mo, opo.
17: Kasi po, pag anak mo po yan, you could actually ask for support in arrears.
0: Mm-hmm.
17: Ibig po sabihin yon yung hindi po binigay.
0: Mm-hmm.
17: Na nakaraan na kayo lang po ang nagtustos.
0: Mm-hmm.
17: Pangalawa po, pag matigas po ang ulo ng lalaki, pwede nyo pong filean kung ayaw nyo po siyang makulong kasi mas maganda naman po kung makuha lang po yung suporta. Kung nagtatrabaho po siya, pwede po kayong humingi ng, ang tawag po namin ay protection order, but it's actually a support in arrears and a continuing support. Kung nagtatrabaho po siya, tinanong yung percentage KG. Actually po, titignan po kung magkano po yung sweldo.
0: Pero walang nakaset na percentage ang batas. Ang korte ba ang mag...
17: Ang magdedetermine kung ano yung reasonable.
0: Mm-hmm.
17: Lalo na, nabanggit niya may pamilya na rin. And then, kayo po ang gumawa po ng order yung korte, diretso po kayong makikipagsweldo po dun sa employer niya.
0: Oh, pwede yon?
17: Pwede po yun.
0: Oh.
17: Kaya wag po kayong matakot at kahit po hindi nyo naman siya ipakulong. Pag nag-issue po, kausapin nyo lang po yung abogado nyo, and gusto ko po, nagtatrabaho siya para diretso po sa akin yung ano. So pupunta, pag payday po, kayo po yung mismong pupunta po doon. Kasi uutusan po ng korte yung employer na lalong-lalo na po.
0: Saglit, pero kailangan muna ng court order before that. Hindi ka pwedeng dumiretso sa HR na, oy, ako yung asawa ni ganito ganyan, bigay mo sa akin ng kalahat eh.
17: Eksakto. There should be a court order. Padadala yun din sa employer. Kaya yung pong...
0: So talagang dapat mag-file ka muna ng case before that can be implemented.
17: Correct.
0: Kasi hindi re-recognize ang HR yun.
17: Oh, actually, dalawa yung pwede mong gawin eh. Criminal, makukulong siya. Civil, diretso yung sa a portion of nung sahod diretso sa iyo.
0: Sandali. Ano yung point na pwedeng makulong eh humihingi ka lang naman ng sustento? kung talagang ayaw niya magbigay.
17: Because that is financial abuse.
0: Oh, so it's really a criminal offense.
17: Apat kasi yan eh. Physical abuse, psychological abuse.
0: Verbal ba kasama?
17: Oo, that is
0: emotional.
17: Emotional. Mm. Tapos yung financial abuse, kasama yan.
0: So, krimen siya.
17: Krimen siya.
0: So, pag pinagkaitan mo talaga ng sustento yung anak mo, may pananagutan ka talaga.
17: Actually, mas maganda pa nga yung physical abuse kaysa sa emotional abuse kasi mas...
0: It's a lack of a better term, pero hindi namin sabihin mas magandang gawin yung physical abuse.
17: Ibig pong sabihin nun, mas mataas yung penalty ng emotional abuse sa physical abuse kasi minsan, yung tinulak lang, slight physical injury yun.
0: Okay.
17: Kaya hindi ganun kataas yung penalty. It's probationable.
0: So pag yung nireklamo ka naman ng iyong esposo, na pinagmumura mo siya, that is emotional abuse.
17: Emotional abuse.
0: So, pwede yon, no?
17: Pwede yon.
0: And even that can also be used not just sa loob ng pamilya, but also pwede sa katrabaho mo, minura ka.
17: Hindi.
0: Hindi naman, iba naman yun.
17: Oh, kasi dapat may dating or sexual relation. Pag wala po, it's a different, that is
0: unjust vexation.
17: Unjust vexation. O kaya po slander, mm-hmm. kung sinabi, malandi ka, etc. Mm-hmm. Diba? Na it derogates your personality or mm-hmm. your character.
0: Okay. Last bit for this one. The determination of how much you would be giving your child in support, does it...
17: Depende po sa income.
0: It's the income, not sa need ng bata. Depende sa kakayahan
17: hindi
0: mo.
17: Hindi po, pareho po yun. Yung pong capacity mo to earn at saka po yung need ng bata. So, okay. Sisimplehan po lang po natin. Kung ordinary worker ka lang po na kumikita ng 15 to 20,000 a month, hindi po malaki yung makukuha mo.
0: Mm-hmm.
17: Pero syempre, kung ang tatay po ng anak nyo ay abogado o doktor o negosyanteng successful, malaki po ang makukuha nyo.
0: Okay.
17: Nasa ano po? Nasa means.
0: Mm-hmm.
17: And in the Acharon case, may dagdag ko po para po sa mga nakikinig na mga law students, kung hindi po siya nagtatrabaho, hindi nyo po siya mapapakulong.
0: Alright.
17: Yun po naging ruling sa Acharon case.
0: Okay. It's already 8:41 sa ating pagbabalik. Ang pag-uusapan natin, ilang mga points na nabanggit ng Pangulo sa SONA and how actionable these are and how legal would this be? It's 8:41 ang oras sa buong Pilipinas. Ito po ang Legal Vibes with Attorney Will Rivera.
20: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
21: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check na check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV

0: Saigon 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: I have headache. I have body pain.
3: Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
8: Oras sa buong Pilipinas, 8:43 ng umaga, mga ka-vibes. Actually, itong susunod nating Dear Attorney Will, may kaugnayan dun sa isang topic that we should, na nakalinya natin pag-usapan. So basahin ko lang itong mensahe ni Luis Garcia. Good morning, Attorney Will. What are your thoughts po on Pax Silica, if masisingit lang din po? At pati na rin po ang system loss na ayaw sagutin ng mga oligarchs at sa atin pinapasalulang na ilang dekada na. O, sandali lang ha, yung Pax Silica, please give us more time to research more about it before we can discuss it on the show. Ha? But definitely, we will talk about this. Pero dun sa systems loss naman, attorney, the context of this is the president called on the Congress, so isa to sa mga pinangako niya na dapat hindi na pinapapasan sa mga consumers ang systems loss na ngayon ay nandun sa bill natin ng kuryente. At saka yung VAT ng systems loss, isipin mo, no? May systems loss ka na, hindi mo naman ginamit yung kuryente na yon, pero ikaw ang sumasagot. Ngayon, ang sagot nitong si MVP, may-ari ng Meralco, malaking bilyones naman daw mawawala sa kanila kapag naman daw tinanggal ang systems loss. Sino daw magbabayad naman ng systems loss? And sagot naman itong si Senator Irwin sa isang hearing, lahat naman daw ng negosyo, may mga losses daw yan. Ano daw ang responsibilidad pa nitong mga power distribution companies kung hindi nila sasagutin ng gano'n?
9: Ibigay po niya sa ibang electric company kung hindi na niya kaya.
8: Ayaw niyang...
9: Bakit naman natin tutulungan ng napakalaking kumpanya? Diba?
8: May mga reports, hindi ko lang how truthful this would be, ha? Double check niyo na lang, ha? May net income nga daw yung kumpanya na 51 billion . So sabihin nating 31 million or 13 billion man yung sagutin sa systems loss, may 20 billion ka pa rin kinita.
9: Hindi, so, at saka lahat ng mga malalaking kumpanya like San Miguel Corporation, uh-huh, they accept that there would be a material loss of 10%.
8: Uh-huh.
9: Lahat ng kontrata nila, they acknowledge kung 10% lang yung material loss, hindi na nila hahabulin.
8: Kumbaga, kasama sa negosyo kasi yun .
9: Oh, correct.
8: O, diba? Kaya nga sabi ni Tulfo, kung ganyan lang pala, di ang sarap pala ng buhay ng pagninegosyo pagdating sa kuryente. Kasi, buri sabihin, talagang magkay ka, mangulekta ka mong panakitan mo.
9: Hindi, tsaka hindi yun. We do understand na kayo po ang binigyan ng franchise .
8: Mm-hmm.
9: Kayo po ang humingi ng franchise sa Congress . Sagutin nyo po yung problemang yun.
8: Mm-hmm.
9: Ngayon, kung gusto nyo pong magpatulong sa gobyerno, humingi po kayo ng batas. You lobby sa Senate at sa Congress to pass a law to impose stricter penalty dun po sa mga nagnanakaw po ng kuryente.
8: Uh-huh.
9: Pero kayo naman po, kayo po yung mga milyonaryo .
8: Uh-huh.
9: Bakit na bilyonaryo? Baka trilyonaryo pa nga, uh-huh, di ba? Uh-huh. Bakit nyo naman po ipapasa po sa ordinaryong Juan de la Cruz yung pong pasanin ng pagbabayad?
8: Mm-hmm.
9: Wag naman po sana.
8: Mm-hmm.
9: Hindi,
8: yun na nga nangyayari ngayon . So ngayon, ang panawagan ng Pangulo, wag nyo nang ikarga sa mga mamamayan yan, di ba?
9: Yan nga ang problema ng Pilipinas. Hindi pa tayo nakaalis sa protectionism sa oligarch.
8: Mm.
9: Di ba?
8: Kaya nga nananawagan siya dun sa pag-aamyenda ng EPIRA. Yan.
9: Opo,
8: yun,
9: tama, tama naman po yun. Eh, kaya lang, eh, mahirap din ipasa yan, KG.
8: Mm-hmm.
9: Baka i-underground naman yung mga mambabatas.
8: Ako. O kaya nga kailangan bantayan.
9: Sana mabantayan. And most of these people are friends of the oligarchs. Diba?
8: Hindi namin sinasabing yun ang gagawin nila, ha? Ang sinasabi lang namin, eh, kailangan tayong magbantay for the
9: po,
8: implementation kasi
9: sana,
8: tayo makikinabang dito.
9: Sana
8: eh.
9: po kamukha ni Leviste na yumaman po sa sarili po niyang diskarte. Hindi mai-influensya ng ganyan. Diba? And sana po lahat ng mambabatas ganon. Hindi po sila naihalal. Dahil...
8: Are we talking about Leon Leviste?
9: Oo.
8: O dumi problema din ng ano niya, yung okay sa lang, okay power lang. Generation, okay. Solar power naman sa kanya.
9: Oo, okay lang yon. Pero the thing is, yumaman po siya hindi sa pagiging politiko.
8: Kumbaga hindi mo pwedeng sabihin na, ay, binigyan ng maleta yan kasi meron na siyang ano, pera.
9: At kaya po malakas ang loob na tumindig na ipaglaban po yung sa tingin niya, eh, pananaw niyan tama.
8: Okay.
9: I'm not saying what...
8: Na tama siya, ha?
9: Oo, tama siya. Yung pong sa pananaw niya, tama.
8: Okay. This next question is related dun sa pinag-usapan natin kanina. Okay. Hindi ko na babanggitin yung kanyang number at syempre hindi rin natin babanggitin ang kanyang pangalan. Napakadali pong sabihin na kailangan mo lang mag-file ng protection order. Pero pag nasa process na, wala na. Kagaya daw ng case niya. Since wala daw siyang copy ng proof of income ng ex-partner niya, wala daw silang magagawa para magsustento kasi wala daw siyang proof per PAO. As per public attorney's office daw, nagpadala sila ng demand letter pero wala din daw nangyari kasi lumipat lang daw ng bahay yung ex niya, so wala na ulit. Hindi rin dumating yung pinasamon sa barangay, so hindi umusad sa barangay level at sa PAW, wala daw siyang napala, napagod at napuyat lang daw.
9: Ay, hindi po. Diretso po kayo sa korte. Kasi po, the protection order could be filed directly in court.
8: Eh, di, kaso po, mukhang nagbibigay ng payo sa kanya, public attorney's office eh.
9: Ayoko naman po sabihing mas marunong po ako sa PAW.
8: So pwede ba yun na kumanap ka ng ibang abogado sa PAW din? Kung yung abogado mo eh, hindi ka natutulungan?
9: At saka, ang IBP po, nagbibigay po ng libreng tulong po sa mga hindi po nila kayang
8: kumuha po. Afford.
9: Tapos po, may sa mga locality po, may mga... Matulungin naman pong abogado na kusa pong tumutulong without really demanding doon po sa bayad.
8: Ito daw yung particular na message ng public attorney's office sa kanya o at least yung mahawak na abogado sa kanya. Mag-file na po tayo ng support. Pero yun nga lang, ini-inform ko kayo sa possibility na ma-dismiss dahil ang proof of income natin ay yung screenshots. By next week, advise kita pag ma-sign na or kung may kailangan pa.
9: Hindi po, hingi po ng subpoena duces tecum. Yung pong ipoproduce po mismo. Ipapaproduce po mismo dun sa employer.
8: O ikaw nang mag-feed sa abogado mo. Sabihin mo sa kanya, may suggestion. O yung magpasabpina ka daw.
9: O so pina
8: so, pwede pala yun. Ano?
9: Opo, at pagayo po tumistigo, testificandum. At pag hindi po ano, pwede po mag-issue yung court ng, mag-file po na kayo ng criminal, eh, ipapahuli po yung ayaw. Eh baka po mabait yung PAW lawyer nyo. Eh karamihan kasi ng mga PAW lawyer may alam naman yung mga yan. Mabait dahil mga bata pa.
8: Kumbaga ano, was the lawyer being practical about this or?
9: No, I think the lawyer is being kind.
8: Kind to the client?
9: Hindi po, sa lahat siguro.
8: In general?
9: Hindi po kamukha nung mga practitioner po talaga medyo mas mabangis. Ang problema naman po, minsan mabangis din sa paniningil.
8: Sa paniningil. Oo nga. So at least, yun, mula na, nakalibri ka na ng legal advice, no? From a private practitioner at that. So siguro pwede mo may suggest yun dun sa abogado mo. Kasi opo, tama, ano, mga PAW lawyers kasi, hindi yun naman sila binabayaran eh. Pro bono ang sa PAW.
9: Hindi, pero matatas ang sahod. You know, okay. They start at 70,000
8: huh?
9: or 80,000 per month.
8: Mm.
9: Kaya lang, they are not as energetic as practitioners. Kasi practitioners, they are being hired based on results.
8: Mm-hmm.
9: Kaya mas aggressive.
8: Mm-hmm, mm-hmm.
9: Eh yung Pao, whether...
8: Oh, but we're not saying na there's something wrong with Pao lawyers, ha? We're just talking about this particular
9: Opo, pero instance. if you're going to compare Pao with Clau, dati po ano yan eh. Clau po ang tawag dyan.
8: Mm-hmm.
9: Yung dati po matatanda. Eh ngayon po marami pong bata.
8: Mm-hmm.
9: Eh medyo po, syempre mababait po yan. And they are not being paid based on results.
8: Mm-hmm.
9: So whether they achieve what their at saka minsan kasi matitigas yung ulo ng mga
8: kliyente.
9: Oo, kasi hindi nila binabayaran yung lawyer. Tapos sasabihin, hindi ko po sinasabing yung nagtatanong ngayon.
8: Nagarito siya, no?
9: Oo.
8: This is just in the general sense.
9: Minsan po, sasabihin nila, punta kayo sa office kasi magpiprepare po tayo. Dadating sa araw na lang ng hearing.
8: So, hindi siya nakakatulong sa pag-win ng sarili niyang kaso, parang ganon.
9: Tama po yun.
8: Okay.
9: Kaya, yung pong office ko, it's always a requirement that they write in their own handwriting what happened and they would sign it.
8: Okay.
9: Para po hindi nila...
8: Pwede ipapasulat mo lang o ipapatype mo lang, ano?
9: Hindi, at saka po ang punto ron, the client cannot say, hindi ko po sinabi yan.
8: Ah, okay.
9: Minsan, bato-bata sa langit.
8: Babalikta rin kayo mismo kliyente? May ganon?
9: Hindi, parang yung sinabi nila...
8: Nakalimutan nila na sinabi
9: hindi,
8: nila?
9: Hindi, kasi minsan they make their own narration of facts.
8: Aha.
9: Hindi naman nagsisinungaling. They're trying to convince the lawyer handling their case to side with them completely. So,
8: kumbaga, inaabugado na rin sarili nila sa abugado nila.
9: Correct.
8: Ganun.
9: Tapos, gumagawa sila ng sarili ng narration of facts na hindi naman talaga yon. Kaya nga, kami pong mga lawyers, ang lagi po namin sinasabi, pati po yung sa tingin nyo nakakasama sa inyo.
8: Sabihin niya.
9: Sabihin nyo na po sa amin, kami na po mag-aayos.
8: Yeah. So just be truthful to your lawyer. In other words.
9: Opo, may confidentiality relationship naman po. Eh.
8: Okay, may pahabol siya na text dito, attorney ha.
9: Mm-hmm.
8: So nakakasad lang mismo nagtataguyod sa anak ko, walang support till now kasi as per Pao, madidismiss lang. But anyhow, thank you DJ and attorney for the advice. Sabi
9: hindi niya. Po basta i-dismiss po ng court yan.
8: Mm-hmm.
9: Believe me, family courts are very sympathetic.
8: Kumbaga yung advice siguro ng abogado niya, it's just to, kumbaga setting expectations na posibilidad. Pero hindi naman sinabi ng abogado na madidismiss eh.
9: Correct.
8: Sinabi niya posibilidad na madismiss. Nire-ready ka lang niya.
9: Hindi, tsaka baka bata pa yun.
8: So pwede rin sa interpretation din itong si client, sinabi ng lawyer, ng Pao lawyer na, oh, eto ang posibilidad dahil wala tayong ganito, pwede ma-dismiss.
9: Baka binigay yung the best scenario and the worst scenario.
8: Yan. Pero hindi naman niya sinasabi na hindi ka ilalaban or wala ng paraan paano masolusyonan.
9: Opo. Tsaka totoo po to, may mga aggressive na lawyers, meron pong medyo mabait.
8: Okay. So, iba-iba pa rin talaga, hindi porket abogado, pare-pareho ang kalibre, in other words.
9: Opo. At saka, meron po talagang pinangarap po nila yung maging magaling na abogado. So, alam nyo po pagkakaiba ng magaling na abogado sa mas magaling na abogado. Yung pong magaling na abogado, at the end of the day, ihinto na pong magtrabaho.
8: Mm-hmm.
9: Pero yung mas magaling pong abogado, when everybody stops working, he continues to work and study.
8: Mm.
9: It's what I'm trying to say is the determination and perseverance that makes the difference.
8: Mm-hmm.
9: It's not the innate ability to think and to analyze.
8: Mm-hmm. Okay. Eto, we have another Attorney Will, Dear Attorney Will question. Eto ho'y galing kay Rodrigo Bamanuel. He will take this opportunity daw to ask question, ha? Ask ko lang po, yung friend ko po kasi, may boss na Koreano. Then, bumili ng property yung Korean. Pero, ipinangalan sa friend ko lahat ng property niya na solo proprietorship sa name ng friend ko. Pero lahat ng pinangako daw ng Koreano, hindi daw niya tinupad. So ano daw ang magandang gawin, attorney? Sa BIR at DTI, name din po pala ng friend ko, yung business. So pwede ba niyang ilaglag yung Koreano? Or pwede ba niyang angkinin yung property ng Koreano dahil hindi daw tumupad sa usapan ng Koreano?
9: Lugi siya dyan sa BIR.
8: Etong kaibigan niya?
9: Hindi, yung Pilipino, lugi sa BIR. Ah. Diba? Kasuhan niyo po yung Koreano ng collection of some specific performance para po tuparin po lahat.
8: Mm-hmm.
9: Pero kung nakapangalan naman po sa inyo, huwag nyo na pong ibalik sa kanya kung ayaw po niyan tumupad.
8: Mm-hmm.
9: Para hindi naman po kayo todo lugi.
8: Mm-hmm.
9: Kasi kung nakapangalan po sa inyo, whether you like it or not,
8: kanya ba rin?
9: Ang habulin ng BIR siya.
8: Itong nakapangalan. So babalik sa kanya yon.
9: Hindi, kasi ang nakapangalan, hindi naman pwedeng abulin.
8: Ipapahamak, kumbaga, pag ginawa niya at nag-ano siya sa BIR o DTI, siya ang mapapahamak kasi nakapangalan niya sa kanya.
9: At saka siya ang pababayaran ng BIR at DTI.
8: Parang dilaglag mo sarili mo, ba ganon?
9: Surrender na yung property sa BIR.
8: Pero parang maliwanag ha, ang ginawa niya ng kaibigan niya ng Korean is something illegal, correct?
9: Yes.
8: So, what is that?
9: So, violation of the anti-dummy law.
8: Yan.
9: So, hindi naman mababawi sa iyo yung mga property.
8: Mm-hmm.
9: And you could sell it and pay all the necessary payments to the government.
8: Mm-hmm.
9: Para hindi ka naman lugi.
8: Mm. Okay. So, para baka kasi sabihin nyo, tinuturuan namin kayong gumawa ng illegal, ha? Kaya nilinaw namin, for starters, illegal na yon yung ginawa nung kaibigan.
9: Oh, ang tawag po doon, in pari delicto, may equal fault po.
8: Equal fault. Ah. So, hindi pwedeng sabihin itong, o kasuhan nitong Pilipino, yung Koreano, ay, may violation ka ng anti-dummy law.
9: Oh,
8: hindi pa yung takot eh, kasi siya mismo.
9: Ang pwede niyang ikaso, specific performance. Hindi
8: okay.
9: Mo kasi, kailangan tuparin mo yung usapan natin. Provided that is in writing. Ha.
8: Pero hindi ba yun ma-reveal that they have that kind of illegal form of business or structure of business?
9: Huwag na niyang sabihin may violation ng anti-dummy law. Sabihin lang niya, this is the agreement we had.
8: Okay, para gampanan naman yung kabila yung kanya.
9: Yung Koreano. Okay. Tsaka wag po kayong basta magtitiwala. Kailangan po may pirmahan.
8: Tsaka wag kayong basta-basta nagpapagamit kung kanino man, lalo na if it's something illegal. Ano?
9: Opo.
8: Okay. Sige, kung may mga pahabol pa kayo, next week na lang. Kasi inabutan na ho tayo ng oras. Pakarami pa natin pag-uusapan.
9: Tsaka nandito na po si Benjamin.
8: Diyan na si Benjamin.
9: Baka po i-eject kami.
8: siya mga ka-vibes. At attorney, tayo ho'y magpaalam na.
9: Okay. A pleasant good morning to all our listeners. Sana po nakapagbigay po kami ng kalinawan sa mga usaping legal. At nakadagdag po kami sa kaalaman dun po sa mga legal issue na kinahaharap po ng ating pong bayan.
8: Yan. At next week ulit, attorney.
9: Opo, I'll be here. Anyway po, it's August.
8: Oo nga, ano? Bukas naman, next week naman ang unang episode ng Legal Vibes sa buwan ng Agosto. Kala nila huling episode eh. Episode for July.
9: Opo. And this is part of my public service.
8: Yan. Oy, baka may nakalimutan kang batiin, attorney. Mabarog ka.
9: Misis ko po. Pleasant good morning.
8: Alright, mga ka-vibes. Maraming salamat for this wonderful episode. Thank you sa pag-aantabay ho sa amin. At syempre sa mga ka-vibes ho nating nakatutok sa The Morning Roundup mula umpisa ho ng linggo na ito. At umpisa ng buwan, tomorrow will be a brand new month for each and every one of us. And I hope you have a wonderful start of August. Kahit sabihin nilang ghost month yan. Tayo katatakutan.
9: Basta po, wag po kayong magpatayo ng building muna.
8: Oo nga pala. Okay, sa mga isang kasabihan pagdating sa ghost month or pirma ng kontrata.
9: Don't start a business in August.
8: Yan. Sige. O mga ka-vibes, this has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great. All glory and honor. The best ka talaga, Lord. leaving you with our Bible passage for today. Ito ho ay galing sa Proverbs chapter 18, verse 24. One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Sa Tagalog, may pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Keng Kapampangan, ating pamikaluguran ae maglambat, atin muna mang kakaluguran atapat kesa karing kapatad. Mga ka-vibes, kita-kits tayo on Monday, dito lang sa The Morning Roundup on GV99.1 and GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Bye guys, God bless, love you!
10: Anak, gising na! Anak! Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
11: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with converged fiber technology.
12: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
13: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
14: Eh ako niag yung kahawan nita.
13: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit. Rexidol
15: Forte! Mas bilis banat kesa kang apat.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Do you want new customers and extra hot referrals to grow your business? If you answered yes and are a business owner in Pampanga and Central Luzon, this is your sign to join BNI Abe Business Open Day this Wednesday, August 5, 6:30 a.m. onwards at the Clark Marriott Hotel. Reserve your slot today by messaging BNI Abe 1 Pampanga Region Philippines on Facebook. I'm set up.

Itanong mo kay DJ Benjamin kung meron kang katanungan na naghahanap ng matinding kasagutan, meron kang mga kuro-kuro sa iyong isipan, mga opinion, ito na ang pagkakataon mong malinawan na. Ipadala lamang po ang inyong mga katanungan sa mga numerong ito. Ito pa yung numbers ko. 0908-516-4466. Again, that was 0908-516-4466. Pwede mo rin akong i-text, or I mean, i-chat sa ating Facebook page. The easiest way to go there is simply search GV991 on your Facebook search bar. Oh, ang aga ng mensahe ni Denden. Padala kagad siya ng PM. DJ Benjamin, anong masasabi mo na suspend ang dagdag sweldo sa manggagawa dito sa NCR? O, hindi ko alam yan. Ang alam ko may pending, no? Pero hindi ko pa nabalitaan na i-suspend. Kasi according to the Dolly, di ba parang may 85 pesos na increase dyan sa NCR? Sa daily wage ng mga manggagawa. As far, yun yung huling balita eh, di ba? Tapos in 2 waves daw gagawin. I'm not really sure about that then. But thank you very much for letting me know. I'll do my research right now. As in RN, ngayon na. Alam ni Don Marco, akala ko alam mo. Aalamin natin yan din. Talaga ba? Kasi mainit na balita rin to eh. Last week na, not last week. Kasi ine-expect natin yung taas ng sahod ngayong July eh. Diba? Yun ang announcement eh. Natatandaan ko pa yun. I think it was the president who said that, but yeah, that's not confirmed news. Let me double check, okay? Sinimulan ni Denden. Nagka-ulan-ulan din, no, ng mga nakaraang araw. Saan siya ka-vibes, ha? Babalik na ngayon si DJ Benjamin. Wednesday and Thursday, I'm not around. I wasn't even able to check my phone, read news, or watch news kung anong nangyayari. Daming inasikaso, Diyos ko. Siguro talaga, ganito talaga pag trentahin na, no, iba na yung mga priority.

0: Saigon 100% Knockdown.
1: Mga idol, ting diskarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo may yari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexadol Forte is my diskarte. Para king binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga diskarte para king binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pekamabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexadol Forte ing diskarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat!

Oo, kino-confirm na ng aming news team ha kung totoo yung delay dun sa dagdag sahod sa daily wage ng NCR. Sabi ni Denden pa San Pedro, kaya ako na itanong DJ Benjamin, naririnig ko kasi kanina mga magulang ko kanina umaga. Topic nila, sweldo, wala pang nadadagdag sa mga sweldo nila, kaya puro OT. Ayun, na-share ko po kasi last time, topic nyo sir. Tama, napag-usapan natin to, no? Yung minimum wage increase sa daily wages ng mga tiga NCR. Parang around 85 pesos yata if I'm not mistaken. Yeah, then sir Pedro, please bear with me. I'm trying to confirm the news. Para alam natin yun. Kasi mainit na pinag-usapan siya, I think, a few weeks ago or about a month ago nung napag-usapan yung minimum wage increase na 85 pesos. Tapos umaangal pa nga ang kamanggagawa party list. Oo, si Congressman, what's his name again? Forgot the name. Sabaw talaga si DJ Benjamin ngayon. Alam mo yung 85 pesos na increase sa daily wage, yung iba thankful naman, syempre may dagdag sahod, pero marami nagsasabi na kulang pa rin eh. Tapos ngayon, i-delay. Over our SMS lines, thank you very much for sending in your message as well. Sabi ng mga ka-vibes natin sa ating text lines. Good morning, DJ Benjamin. Bukas tayo ng notepad. Bakit ang tawag sa di nakatitulo na property ay na squat ay rights? Thoughts tungol na TNVS driver pa request next in line by after image. Uy, good question ha. Sana doon kay Attorney Will mo sinabi yan. Oh, pero hanggat wala kang kopya ng titulo ka vibes, ibig sabihin, hindi sa'yo yan. Nung siguro rights kasi may karapatan ka. But then again, I'm not a law expert. Sana umabot kay attorney, nagkwentuhan pa kami kanina sa labas. Next in line by After Image. Yan ang kanyang music request. Shoutout sa iyo, Tots Tungol. Ha? Mag-ingat palagi sa pagmamaneho. And thank you very much for choosing GV99.1 na mag-play dyan sa background mo habang ikaw ay nag-skirt-skirt sa daan. No?

Next message. Good morning, DJ Benjamin Milagro Soriano Paho, requesting ng My Little Soda Pop. Guys, sige, play natin yung soda bomb mo. Pero later on, no, at naka-chill playlist tayo, eh, sayang naman. O kung gusto mo, Milagro Soriano pa ako, gusto mo, palitan na lang natin ang tibok ni Earl Agustinian. O kung bet mo lang naman ha, pero kung ayaw mo, Eddie don't. Miss Pines, good morning po. Good morning, DJ Benjamin. Happy weekend. How are you? Okay naman. I woke up feeling a bit under the weather. That's why my voice is a bit husky, but I'm loving it. Kindly play the song Uptown Funk ni Bruno Mars. Wow, it's been a while since I heard that song. Sure, Mami Pines, lock and loaded dyan sa queue natin. Sabay natin dun sa Soda Pop, no, para sa top hit music to. Pabati si Mami Pines sa mga Jivinians. Hideout to all. Good morning, DJ Benjamin. Paplay naman po ng Randomantic ni James Reid. Yan ang pasok sa OPM natin. Yan naman ang request ni Gretchen, no? All the way from Porac ng Pampanga. Porac Pampanga. Question, DJ, fast forward 5 months from now, may impeach po ba si Sara? Ano po ang gut feel nyo? Pero sa palagay ko, hindi. Baka magka people power po. Ang hirap naman kasi i-preempt niyan ka vibes eh, no? Unang-una, para makakapag-decide tayo kung mai-impeach ba siya o hindi, kailangan matapos yung impeachment. Pakinggan natin kung paano ipoprosecute ng prosecution at paano naman dedepensa yung defense. Diba? Kaya hindi tamang sabihin na one-sided ang prosecution at ang defense. Siyempre, mga lawyers yan na pagtatanggol yung kliyente nila. Kaya ang loyalty niyan sa kliyente nila. Yun ang side nila. No? Ganto na lang, imbis na sabihin ko sa iyo kung anong gut feeling ko, sabihin ko na lang sa iyo kung ano yung mangyayari para ma-impeach si ang ating Vice President Sara Duterte. Kailangan ng 16 votes for impeachment. Meron na tayong, so 24 yan, si Senator Bato, MIA siya at the moment, dalawa nakakulong, so merong 21. No? Kailangan ng 16 votes to impeach the Vice President. Mataas yan, mataas na numero yan. So, ang kailangan gawin ng prosecution ay kumbinsihin ng mga senator judge na may reason talaga to impeach the Vice President. At ang trabaho naman ng depensa is ipakita na wala talagang pagkakasala ang Vice President para hindi siya ma-impeach. No? Again, 16 votes from senator judges para ma-impeach si Vice President Sara. Kung may 10 boboto lang, hindi matutuloy impeachment. Kung may 5 boboto lang, hindi matutuloy impeachment. Again, it's not the senators, hindi trabaho yan. No? Tagalugin mo na lang, DJ Benjamin. No? Hindi trabaho ng senator judge na pagtanggol, depensahan, o i-prosecute ang Vice President. Ang kanilang trabaho is to be judges, so no, kung ano mga ebidensyang ipipresenta, no. Papasabak si DJ Benjamin as early as now. Gut feel ko, mahihirapan, no, kasi 16 eh, 16 numbers eh ang kailangan para sa impeachment. Balik-tugtugan muna tayo ka-vibes, then let's go to our Facebook message. Agad-agad ASAP ito, no? 9:57 ang oras natin sa buong Pilipinas. Na-play ko na yung mga music nyo, no? After Image, Next in Line. Balik-tugtugan muna tayo, Moonstar 88, sa kanilang awiting Migraine, sa inyong number one good vibe station, GV 99.1.

10:13 time all over the Philippines. We have Mark Ronson and Bruno Mars singing Uptown Funk on the background. This song goes out to Mommy Pines. Her request of music. Oh, ito na din ha. Ito yung confusion siguro dun sa wage increase dyan sa NCR. About a month ago, yes. In-announce nila na may 85 pesos na daily minimum wage increase para sa mga private sector. So yung mga tatrabaho sa mga pribadong sektor. Yung implementation na yan, dyan sa NCR dapat. O, effective, ang unang announcement ng effectivity is July 25, 2026, 60 pesos. Sorry, kafangfangan kasi. O, 60 pesos. Then, 25 pesos on January 20, 2027. There was a confusion because the increase was originally expected to start on or before July 19, and this is announced by DOLE, Department of Labor and Employment. Later, kinlarify nila that the correct implementation date should be July 25, since wage order only takes 15 days to effect after publication. However, ang DOLE at ang Malacanang kinonfirm naman na there's no further delay or suspension. The first tranche already took effect on July 25 as scheduled. So, darating pa yung second wave, no? Already in effect na, pero dahan-dahan lang. Oh. Nauna na yung 60 pesos, no? Din. Ngayon, kung dapat nag-take effect na kung yung parents mo hindi pa nadagdagan yung sahod nila, aba, go straight to DOLE. Oh. Malay mo. Mas malaki pa makuha nyo. Shoutouts to Gail Santos, DJ Benjamin, nanonood ka ng hearing. Yung manager ba yun? Yung napawaw si Sir Rafi Tulfo. Pero sa bangko ay hindi pwede basta-basta nilalabas pera. Pero ko na yan. Hingi sila valid ID pero land bank, gobyerno kasi. Meron ako napanood na parts, no? Gail, ha? Busy talaga Wednesday and Thursday, eh. Pero kasi it doesn't matter kung ano pa yan, eh. Basta pag ang check nakapangalan sa'yo, all you need is a valid ID. Pag lumagpas ng 500,000, eh, kina-question talaga yan, no? Ang nag-require niyan is BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi ko napanood yung past few days hearing, Gail, no? Super busy talaga. And I have a lot to catch up to sa mga nangyayari dyan sa hearing ng impeachment ng ating Vice President. Then 16 oras na sa buong Pilipinas, sabi ni 9171, bakit po comfort room ang tawag sa CR? O restroom, hindi naman po pwede nasagot na natin to ka-vibes, no? Bakit comfort room o restroom daw, hindi naman pwede mag-rest sa banyo? Hindi ko rin alam, eh. Dahil siguro, it will bring back your comfort paglabas mo sa comfort room. O DJ, tinanong mo sa akin to dati. Tanong ko naman sa'yo, anong mas pipiliin mo? Paa na amoy hininga o hininga na amoy paa? doon na lang tayo sa paang amoy hininga. At least pwedeng medyo saan, di ba? Mahirap halikan yung bunganga ng amoy paa, eh. Tapos yung tabi po sa mga nag-almusual. 10:17 ang oras na sa buong Pilipinas. We have a few more message on our... Facebook page. Basahin po na natin lahat yan mamaya, no? Baliktugtugan muna tayo. 10:17 all of oras sa buong Pilipinas. Pakinggan po natin si Imago sa kanyang awiting Ewan. Dito po yan sa GV 99.1, your Gay Vibes.

0: We are GV99.1.
1: It's 10:20 a.m.
2: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
3: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your GVibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
9: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag alaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RightMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, RightMed yun. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
11: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
11: Mag-Enervon Z Plus ka na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

10 minutes before the hour of 11, still tuning to your number one Get Vibe station. We are GV99.1, your Get Vibes. Well, thank you very much for sending in the your messages sa ating special segment for today's video na itanong mo kay DJ Benjamin. Norberto, sending us a message via SMS. Good morning po, DJ Benjamin. Noong unang panahon po ni President Erap Estrada, naging issue po ang weteng. Bakit po ngayon legal na? Tsaka po yung sabong binawal po noon, bakit po ngayon legal na rin po? Yung sabong briefly binawal siya during pandemic, no, to avoid the spread of communicable disease. Yun yung pinaka-last na pagbabawal. Pero ngayon okay na. Alam mo ba ka vibes na bawat bayan na isang sabungan lang ang pwede, oh. Bakit alam ni DJ Benjamin yan? Secret! Weteng, kaya bawal ang weteng dati kasi hindi siya natatax, eh. Walang pakinabang ang gobyerno, eh. At it's a form of sugal. But now, hindi na weteng yung tawag sa kanya, eh. Oh. Meron ng mga ganyang klaseng... ano bang tawag? Small town lottery, oh. Meron ng mga ganyang klaseng lottery na... under PCSO na. Oh. Goodbye na ng tax and all the legalities. Kaya pwede na siya. Ang wedding kasi dati, wala eh. Nasagot ko ba yung tanong mo, Norberto? Sana nabigyan kong kasagutan yung iyong mga questions, ha?

sa collab mo si DJ Kakay. Malayo si DJ KG, busy yun eh. Shoutout sa bigay ng pasalubog na chocolate galing Europe. Uy, anong lasa ng chocolate sa Europe? Baka naman, dito kami sa 4th floor PG building. Shoutouts Casper and Kale Pogi. Happy, happy listening. Pabatian ni Bian Carlos. Welcome back din kay Bapang Lance. Walang collab today, ka-vibes. No? I know I promised a podcast today, but for some reason, emergency reason, yung guest DJ natin ay hindi makakapunta. Merong mga pangyayaring hindi inaasahan. Pero babawi ako talaga sa inyo, ka-vibes. Alam ko, nag-enjoy kayo sa mga previous podcast natin. And yung pinakamaraming traction yung podcast, malakas din ang traction ng Gen Z podcast natin. At saka yung podcast with DJ Amir, Parenting Today versus Parenting Then. Pasensyaan nyo ngayon, wala tayong podcast ka-vibes, sayang nga eh. Merong mga nangyaring kaganapan na hindi natin inaasahan. Shoutout to Catherine Santos, by the way. Oh, sending us a message via Facebook as well. Happy Friday sa'yo, DJ Benjamin. Namiss kita. Ikaw naman talaga. I miss you too. Paplay po ng dalangin ni Earl Agustin. Dalangin ni Earl Agustin. Sige, kasa natin yan sa ating OPM playlist. Yeah, ako, you know what guys, I miss you a lot. Parang dalawang araw lang tayo hindi nagsama. Kahit under the weather si DJ Benjamin, pinilit kong pumasok ngayon kasi sabi ko, miss na miss ko na yung mga ka-vibes at saka yung kwentuhan. Plus, ang dami ko pang naiwan na social issue na hindi natin napag-usapan. Absent pa ako sa dalawang araw na hearing ng Senado. But I, as far as I'm concerned, next week, magko-convene na sila as Senate, ha? Hindi lang as impeachment court. So, yung mga bagay na hindi pa napagbibigyan to, nabibigyan pansin, sana mapag-usapan. At saka yung Blue Ribbon investigation sa flood control. Oo. Sana matuloy na yun. Sino bang chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee? I think it's Senator Erwin Tulfo ang pinakabago. Alam mo, Onyeng, gusto kong basahin yung message mo kaso panlalait siya sa isang tao eh. Oo, kaya hindi ko na lang babasahin. Instead, gento ko na lang siya babasahin, ha. Sana maintindihan mo yung reason. May nakita ako, DJ Benjamin, sabi ni Onyeng. Alam mo ba yung kaibigan ko, pumunta siya sa ospital, tapos meron siya nakitang mataas na opisyal. Ang pangit niya pala sa personal, kulubot-kulubot na. Sabi nga namin, sobra na sa ano yan, pinagbabawal na kemero, sabay tawa. Okay na ba yun, Onyeng? Pwede na ba yun? Just to be fair lang, baka may magalit, ikaw naman. Pahamak mo pa ako eh. MC Kale, sending us a message via Facebook as well. Shoutout sa Mokong's team sa Laguna. Happy, happy listening, ha. Mokong's team sa Etivac, Cavite. Happy, happy listening. Kampay mga kabay, sabi niya. Friday na, day off na bukas. Plus, alam yung malupet to. Yung mga tropa natin, lalo na sa nagtatrabaho sa government, to. Sahod ngayon. yung mga ka-vibes ko dyan na SG11, salary grade 99.99. Happy, happy listening sa inyo at saka sa lahat ng mga kaibigan kong sumasahod ng above maximum. Happy, happy listening. Senorina Angelina, come ride in my new Benz. 10:57 ang oras na sa buong Pilipinas. Meron pa tayong mga ilang-ilang mensahe, no, ka-vibes. At basahin na natin yan.

0: Your Gut Vibes, GV 99.1.
1: Time all over the Philippines. You still remember when this thing was a trend? Nung 11-11, kailangan mag-post ng something sa Twitter na gusto mong madupad, no? sana lahat kayo yumaman, tapos pag yumaman ngayon, ka-vibes, huwag niyo kakalimutan na. Good vibes, Tugtugan. Good vibes, Kantuan. Sa inyong number one good vibes station, this is GV 99.1, your Good Vibes. At welcome po sa programa kong Brunch Takes. At dahil Biyernes ngayon, special segment tayo na Itanong Mo kay DJ Benjamin. Ow! Yes, Good Vibes, good morning. Basa tayo ng next batch ng ating mga mensahe. Shoutouts kay AJ Marlaxa na pumaldo na kahapon pa nakatanggap ng sahod. At syempre, nag-leave ngayong araw. Ilalong weekend niya yung sahod niya. Tapos Monday, zero ulit, no, AJ? Magtabi ha, wag kakalimutan magtabi. Magtagbi ng panlibre sa tropa. Z Miranda, sending us a message via Facebook as well. Good morning, Z. Ayusin mo ng link, DK. DJ Benjamin, tapos gusto bago spaceship. Oh, mabuti nga, hindi ganun kalakas ang mga bagyo ngayon, no, ka-vibes. Wala pa tayong inaabutan na ganun kalakas na bagyo. Pero natatandaan nyo ba, nung nakaraang taon, around this month din, nung merong tatlong bagyong pumasok sa Pilipinas, sabay-sabay sila. Tapos parang yun yung eye-opener dun sa flood control anomalies, eh, no? Na bakit may flood control master plan ng DPWH pero baha pa rin dito sa Metro Manila? Then, yung mga ka-vibes natin nagsimula na mag-picture-picture. Tapos came Sona na sinabing, mahiya naman kayo. Yeah. Parang dun na na-open, eh, no, ka-vibes. May isang taon na yun, no?

Sorry, napatagal yung background music na babad. Thank you very much, Gail Santos. I understand. And thank you very much for always being there. Sa lahat ng mga ka-vibes natin na nag-i-enjoy sa kwentuhan, sa lahat ng ka-vibes natin na active participants, minsan meron man tayong difference in opinion. Masaya ako na we can have this conversation na, masayang conversation. Even sometimes na hindi tayo nag-agree sa lahat ng bagay. Sa lahat ng mga ka-vibes, thank you very much for always tuning in and listening to GV99.1. Siyempre sa programa kong Brunch Day. Shoutout to Gil Santos, nakikinig ang palagi. AJ Marlaxa, pahinga na muna. Alright. 11:30 ng oras na sa buong Pilipinas. Tuloy-tuloy na natin yung ating OPM Top Hit Music for today. Up next, we have Dionela sa kanyang awiting Marilag. Only here at your number one good vibe station. We are GV99.1, your GGGV.

0: www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Talaga lang, ha?
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
2: Thank you so much, amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo eh.
1: Minsan,
2: akala ko ba, baby mo ako?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yun.
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
5: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
1: Nasa ibaba.
6: Oh, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1.

dahil sa traffic. Irita ka na ba sa gobyerno natin? Op, op, kalma lang kapatid. Op, op, kalma lang kapatid.

Glock 9 and his protege, Giselle Gruta, singing Upuan, playing here at GV 99.1, your Gay Vibes. It's 11:38 in the morning, Gay Vibes. You're still listening to my program, Brunch Text. Kasama po ang pinakagwapong Pokemon na si DJ Benjamin. Nandito tayo hanggang alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy na natin ang ating Good Vibes Suktugan. Bian Carlo sending us a message via Facebook, nagugutom na daw siya. Bilin na lang sa checkpoint. Oh, alam mo ka vibes, ito ah, isa sa mga struggles ko yan. Share SKL, like mo. Like mo na lang, tapos share mo kung sa iba kung gusto mo. Isa sa mga problema ko bilang napakaliit lang namin, maliit na pamilya, no? It's just me and my wife and my 4-year-old. So, ang hirap magluto ng ulam, no? Na pang dalawang tao lang. Ang hirap mamalengke ng pang dalawang tao lang. Kaya madalas pag nagluluto kami, yung linuto namin na almusal, minsan hanggang hapunan na yun eh. Masarap naman ang pagkain, pero if I were to choose, syempre gusto ko iba-iba ang ulam ko ng breakfast, lunch, and dinner, di ba? Kung lang naman, no?

Shout out to Norberto sending us a message via SMS. DJ Benjamin, tanong ko lang. Hindi po ba totoo na porket mukhang paa ka, wala ka namang karapatang mang tapak ng iba? Oh, ka-vibes. Tama yan, Norberto. Hindi po, hindi tantamount sa isa't isa yun. Ah. Hindi porket mukha kang paa, pwede ka man tapak ng ibang tao. Para sa akin ba yan, Norberto? Hugis pa ba yung mukha ni DJ Benjamin? No? Yung mahaba kasi, ano? Good vibes, Tugtugan. Good vibes, Kwentuhan. Sa inyo, number one, Good Vibes Station. Again, Friday ngayon, last batch ng ating mga question na sasagutin. We have 20 minutes remaining before we say goodbye. So, if you have any questions that you want to ask me sa tulong ng ating mga ka-vibes, ibibigyan natin ng kasagutan yan, ha? Tuloy-tuloy na natin ang Good Vibes, Tugtugan. Another music coming in hot from our OPM selection. Here's River Maya sa kanilang awiting Liwanag sa Dilim, playing here at GV 99.1, your Ga Vibes.

ka makasakay. Iwan yung dating mga kasabay. Hindi na ka meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass.

Hindi ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala.

0: Ayan, bilis ha. 11:53 na oras na sa buong Pilipinas. What's up, ka-vibes? Kung kakabukas mo lang ng radyo, kami po ang yung number one good vibe station. We are...
1: GB99.1.
0: Pretty boy DJ Benjamin at welcome po sa programa kong Brunch Takes. Papalam na tayo, ka-vibes, but I'll read the last batch of our messages. SMS lines at sa ating Facebook page. And shoutouts din sa ating Mixler listeners. Happy listening po.

sa mga nag-iisip na tanghalian ka, vibes, alam mo bang 229 pesos, pizza na yan sa Delish Cheese Dough Pizza? Yes, you heard it right. Order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Kavibes, tinry ko i-chat sila sa Facebook. Ang bilis dumating ng order ko. Open for franchise again very soon, so stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. MCKL sending us a message via Facebook as well. Meron siyang question. Si DJ Nice, DJ, kailan niyo po i-co-collab? Alam mo, gusto ko rin eh. Ang plano talaga for the first few podcasts every Friday, mga guest DJ o mga resident DJ dito sa GV99.1 ang i-guest natin. Just so happen na yung guest DJ natin today eh merong kailangan gawin. Problema ka, vibes. Friday, medyo mahirap i-set si DJ Nice. Tatanungin natin siya kung pwede siya. Kasi Friday, ano, may ginagawa siyang something else other than radio. Pero gusto ko makakolab si DJ Nice dahil sa sobrang daming nag-uumapaw na opinion namin. I stand corrected. Nag-convene na pala ang Senate, no? Actually, meron silang joint session. I think that was yesterday. Joint session sa Senado, ha? Joint session mo. Joint session ng Committee on Energy at saka Committee on Public Services. Ginisa nila yung Meralco dahil nga naman dun sa system loss charge. Matagal na natin binabayaran yan. Ano ba yung system loss charge? Gawin natin Thursday at 7 AM si Kale. Pwede! Ano nga ba ang system loss charge? Ito ka, vibes, yung halimbawa natin na bumili ka ng yelo. Bumili ka ng yelo sa tindahan. So habang bit-bit mo yung yelo papuntang bahay, yung tumutulo, no, nalulusaw na yelo, nagiging tubig, yun yung system loss. Ganon din sa kuryente ka, vibes, no? Kung mula planta papunta sa bahay nyo, meron ding nababawas na kuryente. Kumbaga, tumutulo din siya. At binabayaran natin yung system loss charge na yun. At alam mo pa ba kung ano ang nakapatong sa system loss charge dyan? Lahat ng naka-jumper ka, vibes. Binabayaran mo. Oo, sa system loss charge. So talagang under fire ang Meralco. Ginisa sila ni Senator Erwin Tulfo, no? Pero maganda sana kung mas mababang kuryente para sa lahat, no? What else? Oh, shout out sa collab namin ni DJ Nice. Sana very soon, no? MCK. Favorite DJ mo talaga yan si DJ Nice, ha? Friday, gawin natin Thursday yan, no, para makasama siya. Isip tayo ng magandang topic para kay DJ Nice. And also, shoutout sa sister company namin, sister station sa GV99.9, Batangas. Andito sila kanina. Nakisaya sila and nag-inspect. Nakisaya, nakikwentuhan. Shoutouts kay Boss Nelson. Tagal namin din nagkita. Parang Christmas party pa nung last. Kay Boss Henry. Looking forward sa collab, no, ng GV99.1 Pampanga at saka GV99.9 Batangas. Parang anlupit nun, ano. Well, guys, that's it for me. Thank you very much, Kavibes. I enjoyed this. I hope you enjoyed the program as much as I enjoyed it. I'll see you on the next one. I promise I'll be here on Monday, same time, 9 AM to 12 noon. Same station, GV99.1, your gay vibes. I will leave you with this song, DJ Khaled, Ludacris, Snoop Dogg, and Rick Ross featuring T-Pain. With their track, All I Do Is Win, to remind us about that winning mindset. May nagtatanong sa akin, DJ Benjamin, ano ba yung sinisigaw ng mga lasing pag piniplay ang All I Do Is Win? O, sumisigaw sila ng, Mama, gatas pa! Paliktugtugan sa inyong number one good vibe station. Kami po ang GV99.1, your gavay!

0: It's 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Mga ka-vibes, question, nabudol ka na ba? Kadalasan kasi, basta recommended sa atin, di na tayo nagtatanong. I'm sure naranasan nyo na rin yan. Pero pagdating sa gamot, hindi enough ang sabi-sabi ng kakilala lang ha. Importante pa rin magtanong sa doktor o pharmacist. Kasi iba-iba ang katawan natin at hindi pare-pareho ang quality ng mga gamot, right? Sa Unilab kasi, hindi lang basta-basta pasado or okay na. Level up ang quality check dito. Imagine, mahigit 650 technical experts ang nakatutok, tapos umaabot sa 145 steps ang dinadaanan bago makarating sa atin ang gamot. Alam nyo ba sa mga planta nila may air filtration at UV technology para yung hangin sa loob ng paggawaan ng gamot ay controlled pati particle count in the air? Iniisip pa nila pati yun. Kaya alam mong safe, effective, at maaasahan ang pamamaraan nila. Kaya tandaan, huwag basta maniwala sa basta-bastang nirekomenda sa'yo. Dapat, Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
2: GB99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GB99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GB99.1.
3: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: GB99.1.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na, at ito ang mga winning numbers.
2: 07, 17. At para sa mga winning numbers, 07, 17.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP.

0: It's 4:40 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: It's Melee Francis.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Pabili! Pabili po!
8: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
9: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.

0: Mga idol King Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo may yari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong King paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo Rexadol Forte is my Discarte para king binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat ting apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emuburing may binat like me, dapat Rexadol Forte ing Discarte mo.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

And you are still listening to GV 99.1, Your Good Vice. My name is DJ Clark. Ako muna inyong makakasama ngayong Friday. Kaya medyo busy po si DJ Dada. Kaya makakasama niyo ako hanggang 9 o'clock ng gabi. Ako muna inyong pagtiyagaan. Ako muna. Ako lang po ang hindi busy ng ganitong oras. Kaya asahan niyo kapag absent ang isang DJ ng 6 to 9, eh baka ako inyong

kanyang programang dadaan sa wellness and fitness. Pero dahil di naman ako ganun ka well sa fitness, ibahin natin ang kanyang program muna. Mag-isip muna tayo ng daming nani for today na nakakatawa dahil Friday ngayon. Iisip tayo ng mga nakakatawang family traditions. Ayan, ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ano yung pinaka nakakatawang family traditions ninyo? Ayan, sinabi ko na maaga-aga tayo magkikwentuhan at mahaba-haba na naman ang oras ang ating pagsasama ngayong gabi. Kaya cool ka lang. Kaya ipapakul natin ang Friday night. Sabi nga ni Dada. Dada cool. Kaya nakaka-good vibes talaga yung si Maring Lian eh. Siya yung tipong... Siya si tipong nagsuscuba. Bigla na nagsuscuba yan. Kasama natin yan dito sa GB. Bigla na lang po magsuscuba at siya si Team Ryza. Ayan. Ang sasaray. Ayan. Masasarap silang kakwentuhan. Masasarap silang kabanding. Masasarap silang kasama sa labas. At hindi ka maiinip sa kanila. Ayan. Iba pala yung masarap. Ang iyong DJ lang. DJ Dada ang masarap. Siya lang yun. Walang ibang papalit. Kung meron po kayo mga song request at gustong batiin ngayong gabi or gusto nyong maipabasa sa akin ngayon, okay lang, i-text nyo lahat ng inyong nararamdaman. I-text nyo lahat kung ano yung pinag-awayan ninyo. I-text mo kung saan ka pupunta. I-text mo kung na-stuck ka sa traffic dahil Friday ngayon. Dahil Apo Day sa sa Angeles. Angeles, ganun talaga. Alam nyo, dito sa Angeles City, kapag Friday, sumpa po. Yung iba ayaw na talaga lumabas dahil inisip nila Apo Day. Kapag kasi Apo Day yan, naglalabasan kasi kailangan mo magsimba dahil Friday. May mga tiyangge. Parang fiesta yan for tuwing Friday dito sa Angeles City. Masasabayan pa ng night market. Ay, napaka traffic. Pero napakasayang ilibutin yung Angeles. Ang daming food parks. Diba, nauuso na yan. Kaya i-text nyo na lahat yan sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At kung ako sa inyo, sundan nyo na kami. At i-like nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app or Radio Garden app or any app po na inyong madadownload sa inyong mobile phones. Just simply search GV99.1. At ano ba ang nafe-feel nyo ngayong Friday? Medyo maulan eh. Alam nyo kanina, bumaba ako mga 4 p.m. Tumila na yung ulan. Pumunta ako dito sa may ano, dito. Dito lang sa baba, medyo malayo ng konti naglakad ako. Sabi ko, hindi na uulan to kasi ang lakas na ulan kanina, tumila na. Nung pagkalabas ko dun sa isang, sa isang bangko. May paglabas ko, bigla bubuhos yung ulan. Nagtambay ako mga siguro 10 minutes sa sumina. Tinakbo ko na lang. Basa pa rin. Hindi talaga po eh. Basa pa rin ako. Kaya kayo mga advice, kapag tumila na yung ulan, huwag masyadong magpakampante. Magdala kayo ng payong. Magdala kayo ng basa kung ano man yung mga panangganin nyo sa ulan. Dalhin nyo na. Huwag nyo nang gagawin si DJ Valdo, basa tuloy. Sa bagay, ano naman ako eh. Sa
pag ako ay nababasa ng ulan, hindi naman po ako agad nagkakasakit. Matibay to. Sinasabi ko sa inyo, kapag nagkasakit to, tatakbo lang yan. Tatakbo lang yan na parang walang sakit. Alam nyo, ginawa ko talagang masama yung pakiramdam ko. Kwento ko lang. Hindi dito na tayo eh. Nakausap ko na kayo eh. Kwento ko lang. Kapag may sakit po ako, may nararamdaman na ako. Ang gagawin ko? Hindi ko siya ibibaby. Gagawa ko ng paraan, itatakbo ko, maglalakad-lakad ako para at least, di ba, ma-divert yung maagapan mo para lumakas-lakas pa rin resistensya mo. Yun yung ginagawa ko. Effective naman pala. Kasi ayaw na ayaw ko yung binibaby yung sakit kasi 3 days yun. Kapag binibaby mo pa, wala ka naman baby. Gusto mo pang maging baby yung sakit mo. Paano ka na nun? Lang yan. Parang yung mga kasamahan natin dito, lahat kami dito ngayon, 5 kami dito, single lahat. Napapano na kayo? Okay lang kayo? Bakit tayo single? Kasi masasama ang ugali. Alam na, pagkwentuhan namin to eh. Bakit kaya tayo single? Siguro masama ugali. walang tinatanggap eh. Lahat kasi ginagawang loko eh. Lahat kasi ginagawang biro eh. Legit talaga to, no? Ang yung talo nila DJ Glee. Pag-usapan namin to. Bakit kaya tayo single? Siguro dahil nga masama ugali natin talaga, no? Kasi lahat ano eh. Pero sige, bago wala, dami na natin chika, no? Nakapasok lang eh. Kasi basahin ko na yung mga text messages na yung mga pabate. At sana yung maging masaya ang ating Friday. Kalimutan natin ang lahat ng problemang pinagdadaanan natin ngayong gabi. Kaya si Kumaring Ryza, kalimutan mo na yan. Huwag mo na kayo, di mo na kailangan na dibdibin kung ano man po ang inyong ginagawa. Ay, ginagawa yung nararamdaman mo ngayon. Kailangan nating mag-move on. Kaya ngayon, papasahin na lang natin yung gabi natin kahit hindi masaya. Diba? Ang dami na naman natin na kikwento-kwento dito. Tapos, sabi ko, diba, last time, camera shy. May nagpipicture dito. Para daw magmukha daw ang masarap. Ay! Ulam! Si DJ Dada lang ang masarap. Sa boot, kapag nakapasok na dito, siya lang ang masarap. Saka meron dito, ano kasi tawag doon? Yung ano tawag doon? Meron kayong kinikwento kanina, kwento ko ba dito? Mga experiences. Charot lang. Ito galing kay Tili-Tili-4-5. Good evening, DJ Clark. Pa-request po ng Lifetime by Milagro, ay, by Milagro Soriano pa. Siya pala kumanta. Sigurado kay Ben and Bento. Pero parang gusto ko munang mag-upbeat muna ngayong Friday. No? Dahil party Friday ngayon eh. Kailangan nating maging masaya. Kailangan nating matanggal ang ating lungkot. Kailangan

ito. Galing kay Ma'am Aida Carano. Gandang gabi po. Ayun, the energetic voice at taong nakaka-enjoy talaga yung tawa. Pag nag-opening na si DJ Clark, diba? Opo. Tatawa na lang tayo kapag wala na tayong alam sabihin. Alam nyo sa pagiging DJ. Kahit walay po ang inyong binatong joke, kailangan nyo tumawa. Para hindi tayo masyadong corny. Required pong kausapin ng sarili. Tawanan ng sarili. Ganun talaga yun. Galing sa aking college friend. Ah, nakikinig.

Saturday sa atin na nakatambay sa bahay. Pero anyway, choice ko naman. Kaya shoutout sa inyo, sa mga na-stuck sa traffic, sa mga papasok pa lang dahil GY sila ngayong gabi. Dala ka ng maraming kape, dala ka ng maraming chika para at least hindi ka antukin sa office. At wag masyadong mainit ang iyong ulo sa inyong co-worker. At dahil Westlife po ang datingan natin ngayon, naghahanap pa ako ng any Westlife na upbeat at mapapasayaw tayo. Ito na, hinahanap na ako. Babalik ako maya-maya. Let's play the song When You're Looking Like That by Westlife. And once again, my name is DJ Clark, sitting here for DJ Dadaan sa programang Dadaan sa Wellness and Fitness, only here on GV 99.1, your goodbye.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francisco.

0: Segundo Ella Gundi, leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Vitex Nigundo El Gundi Leaf Ascoff.
2: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang, ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by Vitex Negundo El Gundi Leaf Ascoff.

are still listening to GV 99.1, Your Good Vice. My name is DJ Clark. Sitting in sa programa ni DJ Dada, ang dadaan ng wellness and fitness. Pero dahil hindi tayo pang wellness at fitness, at ang ating iibahin natin dahil Party Friday naman ngayon, pag-uusapan po natin ngayon ang ano yung pinaka nakakatawang family traditions ninyo? Ayan ha, ulitin ko. Ang topic natin for today, ano yung pinaka nakakatawang family na traditions ninyo? Ayan, pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like na follow nyo namin mga social media accounts sa Facebook, TikTok, XM. sa aming Facebook, TikTok, X, and Instagram, just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. Ulitin ko ang topic natin for today. Ano yung pinaka nakakatawang family traditions ninyo? Diba, parang sa lahat ng pamilya may kanya-kanyang nakasanayan. Minsan normal lang sa bahay ninyo, pero kapag kinwento mo na sa iba, doon mo marirealize na ang kulit pala pakinggan. May mga pamilya na sabay-sabay kumakain. May pamilya na bawal umuwi nang walang pasalubong. At meron ding may mga sariling inside jokes na sila-sila lang din ang nakakaintindi. Diba, may mga ganyan, lalo-lalo na kapag yung mga inside jokes. Lalo na kapag meron silang parang kapatid na medyo hindi nagkakasundo. At pag magtatawanan eh, ano tawag daw, mali-left out yung kapatid nilang yon. Kasi sa kanya pala patama. Ayan na yung mga iba't ibang nakakatawang family tradition. Pag-usapan natin lahat ng yan. Pero bago ala, basahin ko muna inyong mga text messages. Ito galing kay Ma'am J.Ann Bryce of Lad, pa-request ng kalapastangan. Shoutout din sa family niya, na family sa Blan. Kalapastangan, Friday ngayon. Baka meron kang ibang song request. Party-party ngayon, bawal malungkod, bawal mag-isip-isip ng kung ano-ano ngayong Friday. Kailangan maging maligaya lang tayo. Kailangan nakangiti tayong natutulog. Ay, parang ano yun? TNGA yun. Meron ba nakangiting natutulog? Wala naman eh.

babasahin ko pa inyo mga text messages. So ito, galing kay 2131. DJ, sa bahay namin kapag birthday mo, ikaw pa ang maghuhugas ng pinggan. Birthday mo na nga, ikaw pa yung may assignment. Pero totoo yan, no? Kapag nagpa-birthday ka, lalo-lalo na sa, ano tawag doon, lalo-lalo na sa bahay, automatic yan. Automatic ikaw dapat maglilinis dyan. At wala kang aasahan kung hindi sarili mo ang maglinis. Kasi hindi mo siya pwedeng hahayaan na lang. Kasi papagalitan ka eh. Sasabihin pa sa'yo, magbo-birthday ka, hindi ka marunong maglinis. Ganun naman lagi. Mag-invite-invite ka, hindi ka marunong maglinis ang bahay. Kaya yung mga ano, yung kapag nag-i-invite sa bahay, ang ginagawa, talaga lahat ano, disposable. Wala dapat ibang huhugasan, pati yung serving spoon dapat disposable. Yung tray ngayon,

disposable, hindi na gumagamit ng glass tray, alam niyo yon. Kasi mabigat pa yon. Oh, di ba? Yung ginagamit na lang yon na yung ngayon yung aluminum tray o kaya yung plastic yung kulay white. Yun na yung mauso ngayon. Tapos yung dating platong babasagin ngayon paper plate na lang. May paper plate na manipis, may paper plate na makapal. Yung makal, medyo mahal-mahal yun. Pag yun yung ginamit mo, medyo angat-angat ka ng konti. Kasi mahal yun eh. Tapos yung kutsara, siyempre may nabibili naman disposable, pero yung iba kasing kutsara na nabibili na mura-mura lang. Alam mo, pati yung mahablangka na lang na apuputol pa. Pero kapag nakaangat-angat ka sa buhay, yung mabibili mong disposable na kutsara, spoon and fork, yung makapal. Kasi parang ganun din. Kapag kasi, ito tips. Kapag po kayo ay maghahanda at ayaw nyo po maghugas ng plato, at gusto ninyo ay tapon na lang, ang masasuggest ko, kapag bibili kayong paper plate, yung medyo makapal na po, para yung para hindi natatapot at hindi na nahihirapan yung kukuha ng pagkain. Di ba sa paper plate, meron manipis. Kapag kumuha ka lang ng isang pirasong paper plate na yun, minsan lulukot pa yun. Diba? Pero kapag makapal, stable. Kasi iba natin bisita, kapag kumuha ng paper plate, alam nilang medyo malambot-lambot ng paper plate. Two pieces ang kukunin nila para sigurado hindi po mahuhulog yung kukunin nilang pagkain. Kaya mas makakamura ka pa rin kung bibilihin mo yung mga makakapal na disposable. For example din sa spoon and fork. Bibili kayo manipis. Kapag nabalik, kukuha sila ulit. Saka hindi sila din na komportabling kumain dahil nga napuputol. O kaya doon tayo sa makapal. Doon tayo sa quality. Quality eh. Doon pa rin tayo makakatipid talaga sa ano. Kung isipin natin,

ulitin ko ang topic natin for today. Ano yung pinaka nakakatawang family traditions ninyo? Ano yung nakasanayan nyo na sa bahay na hanggang ngayon ginagawa nyo pa rin at siguradong magpapatawa o magpapangiti sa mga listeners natin? Kaya i-text nyo na yan sa 0908-516-4466. So, galing kay 7969. Good evening, DJ Clark. Pakiplay nyo naman po ang Officially Missing You by Tamiya or Tamiya. This is Gretchen from Porac, Pampanga. And another texter from 1011. Good evening po, DJ. Tuwing may handaan, may contest kami kung sino ang makakauwi na pinakamaraming Shanghai. Walang talo, basta may mauwi lang. Anong contest yun? Ano yun? Hindi, joke lang. Hindi, parang tatawanan ninyo kung sino yung makarami. Iba kasi binubulsa yung lumpiang Shanghai. Iniipit din dito sa gilid ng short. Pwede rin yun eh. Para pag kinain mo na, wala na rin yung mantika. Ala, ako lang ba yung medyo maarte sa kamay? Kapag meron po ako nasasala nakakaiba sa kamay ko, hindi po ako titigil na maghuhugas na maghuhugas. Lalo na ako mamantika. Tsaka pag naghuhugas ako, ayoko ng hinding malinis na malinis. Pero kasi naghuhugas, kahit may kanin-kanin pa, hayaan lang nila. Hayaan lang nila na ano, ganun eh. Pero ako talaga lilinisin ko at hanggat wala akong hanggat may nasasalat akong madulas, hindi ko po titigilan yan. Kapag ayaw ng liquid, ano tawag doon? Dishwashing liquid, gagamitan ko pa yan ng bareta o kaya powder para lang matanggal yun. Kasi hindi talaga kailangan malinis talaga. Pati yung kamay ko, kapag may nasasalat pa rin ako, lalo na kung bulalo yan, madikit yun eh. Hindi ko talaga titigil.

Ito galing naman kay 1096. DJ, sa amin bawal buksan ng ice cream ng container ng hindi kahanda. 90% chance na isda o ulam ang laman. Oo, no. Pero ginawa ba namin yun? Parang hindi namin ginawa na nilagyan ng isda yung container. Pero dito sa office, ginagawa namin, nilalagyan namin na iba't iba ulam. Pero sa bahay, pagbukas, wala pa naman gumagamit sa amin ng ganong container. Kasi pinapatabon namin talaga agad. Pero ganun talaga, no, maraming nag-hoard ng mga lalagyanan. Pati naman ako eh. Pati yung lalagyanan na ice cream, lalagyanan na take out. Pag sa office, huwag niyo itatapon yan. Pwede pa.

to galing kay 3495 DJ. Kada family reunion, pare-pareho ang tanong sa akin, may jowa ka na ba? Feeling ko attendance question na talaga. Oh, totoo yan. Masyado kasi nga yung mga panahon natin, mga millennial ba tawag doon, or boomers, basta yung yung mga matatanda ngayon, masyado may issue na hindi nyo napapansin. Yung lahat na nakikita sa'yo sasabihin, bakit kayo gano'n? Sana sa generation natin ngayon matanggal na yung mga ganung treatment, no? Yung may hahanapin naman sa wala. Yung alam naman nilang wala, hahanapin pa rin. Tapos ikukumpara ka pa sa iba. Si ganito, nakapagtapos, ikaw hindi. Buti pa si ganito, okay na yung ganyan, tapos ikaw hindi. Eh, siya yun eh. Hindi naman ako yun eh. Ganon. Marami ako naririnig na itong ganon. Eh, mga kabayas, ulit yung tanong ko for today. Ano yung pinaka-nakakatawang family traditions ninyo? Nakakatawa ba yun? Ito na

dyan. Ako'y magbabalik maya-maya at marami pa tayong pagkikwentuhan na nakakatawang mga family tradition. Marami yan. At sigurado may mga naiisip na kayo. Kaya i-text nyo na yan sa 0967-069 or 0908-516-4466. Ulitin ko ang ating number sa 0908-516-4466. And let's play the song All I Have by Jennifer Lopez featuring Cool J. And once again, my name is DJ Clark, only here on GV 99.1, your good vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
11: Eh ako niag yung kawan nita.
10: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
12: Mas bilis banat kesa kayang apat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
16: Mahiwagan sa buhay. We are Vini and your

And you're still listening to GV 99.1, Your Good Vice. My name is DJ Clark, sitting in for DJ Dada sa programang Dadaan ng Wellness at Fitness. Mga Vice, ang ating pinag-uusapan ngayong gabi, ano yung pinaka nakakatawang family tradition ninyo? Pwede nyo po akong tawagan or i-text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Pwede rin po kayo mag-message sa aming mga social media accounts. Lagi rin follow nyo na rin para isahan na lang sa aming Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. Sige, tawag dito, basahin ko muna inyong mga text messages. Ano nga ba ang pinaka nakakatawang family traditions ninyo? Kapag may party, kapag undas, kapag Christmas, or kahit na ano mga simpleng okasyon. Iba kasi kahit simpleng-simple, sineselebrate talaga. Malay mo yung may mga okasyon. Araw ng kagitingan, naghanda kayo. Sa people power, nagpapahanda kayo. Ano ba yung mga gano'n na ba? Naghahanda kayo sa mga gano'ng holiday, mga ka-vibes. Gusto kong malaman. Sige, basahin ko muna ito. Galing kay 5975. Hi DJ Clark, pwede po bang mag-request ng Runaway by The Course? Thank you po. And another texter from 3345. Good evening DJ Clark. Pag family reunion namin, kailangan daw pag kumuha ng pagkain, dapat ubusin at tumalon para daw lumaki. Family reunion? Tatalon ka talaga? Ngayon ko lang, alam ko pag New Year lang yun eh. Pero dapat lang na ubusin mo rin yung mga nakuha mo pagkain. Ganun din naman siguro sa iba, no? Yun. Kaya yung iba dyan natakaw mata. Hindi naman kayo maubusan, dahan-dahan lang din sa pagkuha.

Ito galing kay Ma'am Catherine Santo sa ating Facebook page. Hi or happy Friday sa iyo, DJ Clark. Ang nakakatawang tradition sa amin noon kapag may handaan kami, hanggat wala pang bisita, huwag muna bubuksan ang mga soft drinks. Pakiplay naman po ang Yaka by Zach. Thank you, ingat, and God bless. Buti nga sa inyo, soft drinks eh. Diba kapag pag Christmas, huwag nyo muna kakainin niya mamaya pang alas 12. Kapag New Year, ganun din. Mamaya, huwag nyo muna papakilaman nyo sa lamesa. Doon muna kayo kumuha doon sa kaldero. Kasi magpipicture pa tayo. May ganun, di ba? Pero pwede kayong kumain. Amin naman. Pwede naman kumain. Pero kukuha kayo sa kaldero, huwag doon sa lamesa na naka-display. Yung bata-bata ko. Pero ngayon, medyo edad din na, hindi, wala nang ano, kahit kumuha na lang doon sa nakanda sa lamesa, okay lang. Pero nung bata-bata ko, kumuha kayo sa kaldero, wag doon sa nakadisplay. Tsaka na natin kakanin yan kapag alas 12 na.

Every Christmas, pare-pareho kaming nagsasabing wala tayong exchange gift, ha? Pero pagdating ng party, lahat may dalang regalo. Alam nyo, meron din ganyan, no? Kapag nagplano kayo ng exchange gift, yung monito-monita, kapag Christmas, hindi siya natutuloy. Pero kapag ikaw ay... ang tawag dito, kapag hindi kayo nag-aya, lahat ng kapamilya mo, lahat ng kamag-anak mo, bibilhan mo rin ng regalo. Ganon din sila. Parang mas okay yun, no? May kanya-kanya na lang dalang regalo para sa lahat. Para at least walang tampuhan. Parang dito sa office, na kailang Christmas na, hindi na kami nagbubunutan. Bibilhan na lang namin lahat ng Christmas gift. Christmas, New Year, Valentine's, ayan yung mga sinaselebrate dito. Bibigyan na lang namin lahat. Kasi kapag, kunyari, ako nagbigay kay ganito, may iya siya na hindi siya magbibigay sa akin. At hindi siya magbibigay sa lahat kasi lahat binigyan siya, tapos siya hindi magbibigay. Mandatory pala, no? Ganon din naman, kahit ako may iya ako, no?

0: DJ kapag may bagong appliance. May ribbon cutting pa ang nanay ko. Tapos isang linggo bawal gamitin para hindi daw agad basira.
1: Wait, may ribbon cutting?
0: May ribbon cutting? Tapos sabi naman, ano ba yun? Kapag may bagong appliance, huwag nyo tatanggalin yung sa gilid, yung plastic. Tsaka na siguro after a month, doon na nila tatanggalin. Eh, sayang naman eh. No? Kasama din naman yung sa bayad eh. Tapos ito, galing kay 7174. DJ sa bahay namin, kapag may nawawalang remote, buong pamilya namin naghahanap. Tapos nasa ibabaw lang pala ng TV. Same. Diba kasi yung isa, wala na ako maghahanap. Asa yung remote? Lahat sila talaga maghahanap eh. Kahit sino man na ano, maghahanap. Kahit ako. Naalala ko lang. Yung mama ko, may inahanap. Pwede niya mahanap. Ano, buwisit ako kung yung naghanap. Ganun na, mabibwisit ka kapag may mga inahanap. Kaya ikaw rin, makikisali sa kakahanap.

family, yung family tradition siguro, yung mga nakakatawang isipin. Kaya i-share nyo na yan sa 0968 or 0908 516-4466. Ito galing kay 287 na galing kay 2827. Good PM DJ, pag-greet naman yung BF ko na si John Paul Anegla. East Coast, Sunday, shaking right. Ana Elga, sorry. Oh, John Paul na Elga, na palagi na lang nagsusorry pero paulit-ulit naman nagkakamali. Ay, John Paul na Egla. Huwag ka nang magsusorry kung gagawin mo.

Sabihin mo umiiyak. East Coast Sunday, shake it right. Diyan mo nga yung ano, sabihin mo naglalasing dito. Mga ano, ganun kayo. Huwag ka lang kasi, pag nagkamali, sorry, huwag na ulitin. Ano ba yung pagkakamali ng ginawa sa'yo? Nagloko ba?

to tears. And you're still listening to GV 19.1, your good vibes. My name is DJ Kalar. Sitting in for DJ Dada sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Pero nag-ano tayo mga kabibs, ha? May mga tanong lang ako. May isang tanong ako na hindi naman about sa wellness at fitness kasi parang hindi akma sa akin. Eh ang topic natin ngayon, ano yung pinaka nakakatawang family tradition ninyo? Ayan, ha? Pwede niyo po ako nung i-text sa 0968 or 0908-516-4466. Ayan, babasahin ko muna yung mga text messages dahil it is now 8:50 na po ng gabi sa buong Pilipinas. 10 minutes na lang ay magpapaalam na ako. Galing kay 3121, DJ sa bahay namin kapag birthday. Ah, nabasa ko na pala ito. Ah, ito na lang. Galing kay 1112, DJ sa pamilya namin, kapag may umorder ng pagkain, sasabihin ng lahat, ayoko, busog pa ako, pero pagdating ng food, lahat may tinidor. Oh, kasi ayaw mag-ambag. Makikitikim na lang, pwede na yun. At least, diba, masaya. Ah, ito, galing kay Kabayes, tuwing may family picture, laging may isang tito na hindi nakatingin sa camera. Taon-taon na lang, may mga sariling mundo. Pero totoo yan, no? Yung iba pa, importante pa yung kailangan, tawagin mo pa, ha? Tawagin mo pa sa pangalan, isa-isa. O, isa na po ako doon. Yung ayaw makipag-cooperate, gusto pipilitin pa, isa na rin ako doon, eh. Oh, sigurado hindi mawawala yun. Ito, galing kayo. DJ, kapag may bisita, may secret code ang nanay ko. Isang tingin lang sa akin, alam ko na ibig sabihin, magtimpla ka na ng kape. Oh, tapos isang, tapos meron pa, isang tingin, magbibless ka dapat. Hindi ka dapat bubulungan, isang tingin lang na masama, magbless ka. Sa amin tuwing may handaan, DJ, may isang kamag-anak na laging nagtatanong, pwede bang magbalot? Kahit hindi pa tapos kumain ng lahat. Yan yung talagang minsan maiinis ka sa mga ganyan, no? Di mo na patapusin yung party bago magbalot. Di ba talaga magbabalot kahit may mga kumakain at kumukuha pa, eh, no? Dapat konting consideration naman. Oo, pakainin mo na lahat, patapusin mo na yung party bago magbalot. O kaya yung mismong magpa-party siya ang magbabalot sa'yo. Kapag alis ka na, alis na po ako. Parang nung isang ano, nakipagpiesta ako. Alis na po ako. Ang daming pinadala ng pagkain. Ang dami talaga. Alam mo, kinain namin yun. 3 araw. Nakipagpiesta. Pero ang dami talaga, ano, buti na lang talaga. Ano, kwento ko, punta ako sa piyesta. Ito, kinakapatid ko na ito, punta ako sa piyesta. Ako lang mag-isa. Buti, bumili talaga ako ng yung parang, syempre, piyesta yun. Bumili ako ng, kasaba cake, tapos, hindi ko na maalala yung isa, basta daw yung binili ko. Tita, alis na po ako. Sandali lang pambabalot. Ay, thank you po. May ang daming pinabalo. Ginaya namin 3 araw. 3 araw naming ulam. Ang dami. Ang sasarap pa mo. Kaya pag may piyesta, punta ako ulit. Ang daming pabalot, eh. Talaga umalis hanggang di binibigay yung pabalot. May pinakad ako nun. Inuwi ko pa yung ano. Yung imbis na diretso na kami, basta diretso na kami alis, eh inuwi ko muna para hindi mapanis kasi kinabukas pa ako uwi. Inuwi ko muna sa bahay kasi ang dami nun, eh. Pagbalik ko talagang meron pa, kinain pa namin ng 3 days. Oh. Dapat ganun. Huwag yung magbabalot na ikaw lang. Ah, ito naman kay 8767.
DJ, sa pamilya namin may rule na kapag may isang bumili ng milk tea, tikim lahat. Pagbalik sa may-ari, kalahati na lang ang laman. Alam mo, may circle din ako, circle of friend, lima kami. Tawag namin doon episode sa grupong yun. Sa GB rin namin nabuo yun. Solid naman. Ay, solid talaga yung mga nangyari sa amin. Kapag bibili kami ng, kunwari, lalabas kami, bibili kami ng magkakape, bibili kami ng kung ano-ano pagkain. Ang gagawin namin, iba-iba. Oh, ito bibilin ni ano, ito bibilin nito, bibilin ko ganito. Tapos noon, lahat kami titikim. Mapainumin yan, pagkain, soft drinks. Soft drinks, 1.5. Tunggaan. Hindi ko makakalimutan yun. Ay, nasabi ko, napaka-solid talaga. Grabe, lahat hiraman po kami. Hindi kayo maniniwala, sabon. Tuwalya. Ang grupo na yon, babae, lalaki. Hiraman na lang po kami. Wala na talaga arte-arte. Pag kaming lima ang magkakasama, wala na pong arte-arte. Solid talaga yun. Solid yung circle na yun. Hanggang ngayon, solid pa rin. Kaso, wala eh. Ganun talaga ang buhay. Mabubuo yan. Mabubuo kami after 2 years pag umuwi na sila sa Pilipinas. Magpakayama muna kayo dyan. Ito, sa bahay namin, kapag may isang natutulog sa sala, automatic, sa sala, sa sala, automatic lahat, biglang bubulong na, ano to, automatic lahat, biglang bubulong, pero maya-maya may isang tita na sisigaw, hoy, gising na, ha, bulong-bulungan muna, no? Paano ba yun, kapag may sleepover kami? Pilian ng kusinong katabi. May isang circle. Ako sabi ko, ikaw katabi ko mamaya. Kasi ayaw nila may katabi. Ayaw nila yung katabi si ganito, ayaw si ganito. Yung katabi ko mamaya. May mga ganun, mga ka-vibes, ha? DJ, every reunion may karaoke challenge. Kay Sintonado, todo birit pa rin, walang score, pero lahat feeling champion. Totoo yan. And ako, hindi ako makakakantayin ko eh. Basta lasing ako, ha. Basta nakainom ako. Nakakanta talaga, hindi ko nabibitawan yan. Kaya naman mga kawes, hanggang dito na lang. Marami tayo na pag-usapan na nakakatawang family tradition. Maraming nakakatawa pala yung mga ganun experience. Kapag napag-uusapan natin, nakakatawa siya. Pero pag iniisip mo, parang ang boring. Pero kapag meron kang kausap or meron kang conversation, nakaka-enjoy siyang pag-usapan. Kaya mga kapis, hindi man perpekto yung bawat bahay or yung tahanan doon. Pero doon minsan nagsisimula yung iilang magagandang memories. Kaya i-treasure natin lahat ng iyan. Yung mga, lalo-lalo na yung mga tawanan ninyo, yung mga kwentuhan, kulitan, at yung mga tradisyon na minsan kinakainisan natin noon, ngayon tinatawanan na lang po natin. Sila rin po yung mga bagay na na-miss natin habang tumatagal, kasi memories na lang po siya dahil tumatanda na tayo. Parang nag-iiba na yung mga traditions. Parang mas gusto na lang natin ng tahimik. Mas gusto na lang natin umuwi, matulog, pumasok, umuwi, matulog. Ganun na lang yung mga nangyayari sa buhay natin. Pero wag niyong kakalimutan na makipagkwentuhan pa rin sa pamilya ninyo, sa mga kapatid ninyo, sa mga kaibigan ninyo. Huwag natin makakalimutan na lumabas at i-treat natin yung sarili natin. Lalo-lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho na, kailangan mo pong i-reward ang sarili ninyo. Kaya naman, kailangan ko na
magpaalam. Abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday from 6pm to 9pm sa programang Good Vibes Connection. And once again, my name is DJ Clark, sitting in for DJ Dada sa programang Dadaan ng Dadaan sa Wellness and Fitness. And let's play the song It's My Life by Bon Jovi. Ulit. It's My Life by Bon Jovi. Only here on GV 99.1, your good vibes.